Smoky Senangal Pol Ponabi yo wawa kuikai man living next door to Alice. Kapubatainga. But with this laka o boy murai wal mani ngalpana o pamlel seikia dia kurisapage mi pao kazipai parukuangua kurisapau kala kao kawal ngalpan lakita murai wal mamain. Ladoni yau donuki umep kuleng alpalpo crown of thorns starfish tana wasitana maza mizbol sita tana mume mai pangapa nui nau senobi kedaza alpalpo boka tanga pa mangu in senobi yau zagi tana mulpai mai pa au so far senau nui nau tana zaget kuikai mungu nui dau senana kinanga mie ina mai pa. Oh, alpalp na nao, wanu yu meep se nao. Ima ip keda nui ngalpa nao, mie ina maza, muinu korola seta, mie ita mama ina, kaludu mama ina, mama tamiliko. Sina nui keda umeep, sina tana mulpai gudo wau, tana crown of thorn nao, mie ina, tana na, nan korul portana nga mata nga deka kita play to size a tira nui nungu mizipulsita la kaigir sa rau dimural mizipulsita wa nui seno tame pa apia nga tana mun seno bizage tau kaipai paru nua o paru kua nua o aimi zi nga o mata muratana o tana mun count maipa nga 10,000 mura crown of thorn lao tana mie ita mama so kapuza nui nke da lak ngalpan kui imamani ngut alpalak murpe mina au mizipasite keda malunu adal ngalpana ipuluma itnaria keda tunarana nga ngalpana agemi pa kosina unu yao malu ngalpana au maita yuru ya ngalpana au yawara ulag sena wa mazal ngalpa mie ita mama ipa sena unu korala au apala au mizipasina wapin portaipa zeta mazanu mi yao mizipulsita mea mai panang wapila setau mizipulsita durau uruilsei, malu uruilsei moinu.

Tarbay yaw kudul nga senapuye pa buygu pamlen kapu batay nga laka good with this pamlel saya dal buygunu kurisa pa gemi pa inaw amadanay me pa news awaw tonar alpan 11 o'clock senabay but nga bakay mamunu intray me kwartoro nui network aw geger gar me pa aw news awaw tonar bola bob kay ge nga alpam itaw miya imama ipunangunilaw great is thy faithfulness.

minakai ya we sagar pamle nga ebia kalmel ni ai pakai ba wa program ono ba kala kai ba tengau akai sena bidada but nai na ngo au leveni pakai ki kapu igang itamul pumura